0: Hello, lakut. Jangan sedih semua nak kau lama utang betul lu tak. Mami anda kalau dah nil ngeli nil ningi kain nangat nama tu. Lak, jangan sedih lama mungkin semua nak kau lama utang betul lu tak. Ulu milak nak gajang betul lu September 30 siapa? 28 mami anak. Sibuk kata talagang nakipong at abo ko sa kaluwa si Ula. September 3, 28, ngulap siya nito. May titilugo September nung upali at talagipok. Suli, apilo, si Mangitugon. Ilak, at managadyang umat ulumitan na ito sa pwede katakati ko. Zipidi nung ngak. Tako inuit, sibula pa, minagawa pali katalati lugiga pa matukakunot. Tama sa mga misano, ito sa pwede niya kati ko. Amataw tako nung tamik, tama na yun. Kopya su ta kalang me mata nono vimit sunau ta manga ngai kau higer ne ari lota amata kan nuta ta ta ja le ang si mayok the other ones e mate ja una kakte ko go asing it e ma kai te mate ja una kaktok ta ko arwa mi lo me ta pinaso ko sile ma e pinaso ko sa gelo ta tinning dan natau kan ajileokto katolo mejok tak jaleok tilu gitu sopping ni akan lutigo amalu no na put sila tu sopping me eta ko ate kanungai nuta me ate ate so ate so ga yaktemik kinilir me mata eta ko sala satitina sungo sungo mata tamaswami sa no tenai me ngala ka tusang ne akan lutigo Teh mana kecang umat ulu me, tanah zipi di nongak tu sasa kata pemat. Teh kini 1962 di lugit Inuit sibul lepa me kena gua guna seti tahu lor si mama tap. Tama semua misan, tanah zipi di nongak unikat di lugit sasa kena lom melabu.
1: 1950 me Louis Saint Laurent, Liberal Party kuni sibul tiga jauh kuni. Angero kagun na hok Canada gabo manganu. Teka na kagun mitat suma gabo maubinga pihurali oktubo niyo hok inyunik Canada miyunik. Piyuna bitakka isutik nirwa hatao gunna nungmi Canada limami pihurali oktisanik nirwa kto kasipat. Tanna nirwa hatao gunna sinyo pimbagatwa binalaw galwaksuni. Kerusi kita akan dalam yang itu inuit nuna kita ini rotang ini, tapi mana China yang cuma kalau curi siam mengalau ni mata suli, umur juga suak emini umur kulit sedar suak emini, asin itu ini curi suli, nanti tu ini balok ukir tu lima ame, amma kita dalam Canada Allah berharan itu, biji cerunat tu hoding kita. Pinsuak pikun na tanginik, itahagalalaw na yagani, inyunik nirawakayak tutunik kamabigigun na taminik. Alla si Marunik, nipiliok si Marunilun ni nabahayak nang ito. Tukisigutigun na tatinik, kinakuno taman na pinsuak taw sinimangat. Kanuklo arwin na ako ni nga, pinakayaw lakin ni mga tamatuminga, inuit nirawakataw ko na si titaw ni bininganik. Iliun nago ngarunik, uhakot ibinungnik, tako si ma galwakto nga. Kamahataw rin iliunik, sibulokti iliunik atinginik, tayo si simanakat ng itunik, ima. Gabamakuni, awal siyo kataw rin, uhakto ibinungnakaktaw rin nato. Inuigo makuha, Eskimo, allaw rangin namik, nirwaso kataw, Nungmik pititaw tayo yung tsawang ito. Nungwang ni Canada mi atoktaw si Tuwakpata. Tayo may mataan na kapamagkutuin na it iminyo ko tiyo tukita ko di binigaya ebalaya nga. 1950 mili Inuit katimariwi galan ni Timiro ko tiyalan ni yun ni sunakagalan ni yung ito suli. Ikuraliok tinik isumaliwak ko di tsaminik Pihurungo ka raktunik, kingo magayamin, kinyo kutiyon Sahutiminik. Nerva Hatogun and you, Pirna didact Sigutoninga, Pirna Hitit Sigutor to the 1950 Gabamak could Pingur out of Halak to win you million, a rag on the Holy Makoluni, Naratome Matakisiani, the Gaudit Siguna Sildena Sutik. Nerva out of Houti is saving it. Tikitiguna Lildena Suit, Nuralingu Padiarunut. Tetsu mani di haluna di dut settlements guna kaktaw loktunu. Inuit katak subali abigi loktamin nyut. Nirwa kataw guna nung mik piyun na di hakotigi loktamin nyik atok bigi guna pali alak suwit. Inuit nirwa kataw gyo lok simaru winit 1962 mi. John Diefenbaker, conservative kunnut atatsuni sibuloktiw wilik Amerikan ni kok Canada gawa mangano? Kisya nila taman na pila kaya lumik piyang nila di cigotaw ka laksuni. Tukihal cigotaw sa tawtig niya ng inmiyo. Tamak ko ni nga nirawak tawtig ka sa waktu at jiging iningin nik at unig lusunan nik nirawak taw na kutik sibumatigya ka lang taminik uhaksiman ingin nik. Nirawak tawtig ka sa waktu kuting italo at ingin nik. Nirawak niyo Piusa kakotaw ni limangin ni Kaurimarain na kauna sinilangin na mitsuli. Inuit ni kakotaw ki ulok sutik 1962 mi ukiyo ni amisuni sungyun na kiningit taminik tukihal tsigya walya ningit ni kawang niyo piusa mga kakotaw ni nga ni kanulimang sungyo di walya gailibini. Nirwang niyo tunga bilyok tao si maguting ipiusi aksok tao si malukuwa piguti limangit niyokku limang malit tao tsaliyaka si mayot sukut si limat siya magut sana tao si mamata halunanot suna limani aul si yudu si mayunot nirwang niyo pikurangit maligaliyok tao si maguting ilyo tunga biginyok palit ipigiyaw ninginyik Inyugel ni talit na nimiugun ng inyik. Inyui unong ningit nirwakwe tukitake ko tao tatliwit. Katsiyon ng mitigot. Temele nga yule ako si malingin nirwakwe tililiok tao sugu ko tingita tabong alimang. Subirot si malwa ko tao sur. Inyunik tikarok na hatsya lakarangi ko tigilang inyik Canada o pekareliok pingani. Nuna cello, nuna bolo asinginni. Inyut tahang miyugaloni. Inyui nunangat angayumagalo galoksun inyunanga, nunangwa mito. Inyugera sal tahangin ng minyut. Mitsugiyaw minnalimang matkikanok tahang nimi. Inyui nunabim niyut angihatiyigasok bimigiyulakatakamik. Gabamanik sangasigiyulaksun 1972 mi. Ang hatigig sa wakot sa hukimin ni Allah si Marun

Alola, good. Tunga sugi sema na kabla ng bot udis ngawa talo may tilo ta sulit ang panin niya kat 9:25 ubas unning ani. Kaya matusang niya lang may yago ta tamani niyo na bot sila to sabik ta ko. Ati sa uga yakti may ta sa mga nota mo kakasa uga good internet network mo nga ta yung kinong niya lang may mata sa alas sa titika suluti nota may atak tao na sutilo ko. Tamas mo misa na to sang na yakti good maan na tiyak ang mataok 9:25 pat nakawisa alo to kivalya yung lakin niya kalunin.

0: Hullukkut tausunnitusarsaulerniq CBC ukiuqtartuunaaluutaqarfingattigut iqarunni uvanga Karen Pikuyak naqitaiyigillugu Tami Qaqqaq aaqqiksuiyivut Isabel Katuqqaq Ulluminakkatja amiraiyaut 28-2026 nunarjuamit pivalliayut pigiarutigiqattartavut taamiu uqalimaarlunigit pigiarutigineartavut uqausiitukinginnit uqalimaarniarillunga uqaaraqattaqujissimagattailaak isumagiyassinnit nipiliuriyumagussi taannari igluringmiu isumagiyarmini nipiliuruummat nillertittunnarniartu taannattauq sallermiu qisilerinermi amilerinermi tuktu aminganit unikka saqartillugu tusaq viginiarillutigu kivallermit pivalliayyuleriyoqarniarmat ullumiuyo ammattauq taanna kangerlugaapingmiutaq David ikkarrialuk kalaalliit nunanganniit uqausaqartillugu tusaq viginiarillutigu nipituqarmit nilliatittineerilluta igluringmiumit unikkaarluni angunasugnerilaursimayanganit uqausaqartillugu tusaaniartugut tusarnaarunnatsaangilluta ullumiuyoq kisianili taakkua pigiarutigiqattartavut qautamaat nakkatsamit qiteqquunngoqasugninganit Tami uqarimaa qattarmat nunarjuamit pivalliayunit tungasuktillavu Tami.
1: Sinarjuami pivalliayut keng nunanganni paliisikkungi apersukkui tallimoyuni malugiyoyuni tiguyoyo qaloortillugut amialigakku unatartussangita mibbigiyangani taakkuaguangu tiitiguyoonneqqu malugiyoolluti kappianersaariniarturiyooniarturillutti paliisikkuqaqqu taakkuagu 14 yulluni pasiassaliangujassuuniartu uppalu anisitooluti taddimoyu tiguyoorortu natanyahu oqaralleqarniusagivu Emirates angiyuqqaangani qaruiyoottiili tillugi tabbunga Abu Dhabi mu oqartiqaraartorsimavu taakkualu European nunaleqjuariyangi katutsiqatigiigiyangi kiinoyakkutigu aportarutiliulirivu taakkununga Ukrainian ngujui auddartitoolortitlugi Russia mu sorusingi Ukraine sugiutimu pigiarsigivu Russiakku orsualuliri bigiyanginni tabbani Krasnodar avittorsimayuni nunanganni Zelensky uqaqqu Congo Ebola eittolluqattautinngi 8000 nginniinneqartuulertu nalunertausimayu taakkuattau tuavernartuliriyi qineqpalliavu Nepal qaqqangani tuayuuyu tisuuqpiulortillugi Bangkok ulissimaninga katappaallerpallialiivu silallertugiallaulortillugu taakkualu 700,000 ngujuni attuisimaneqartuuvu sangiyugiallattau taanna silaruyu ulippalliatittiilirivu tamaani amialigakku kananangani sijangani Hurricane Paulo ulureanartumiitittilirivu Mexico inuqutiginni ulippalliatillugi tisamoyu inuugunniernerivu qulimiguulimmi katattoqaloortillugu Montreal qanigiyaani Quebec mittau niruarsaaliniuyu pigiarpallialirivu taakkuattau SpaceX anerneqarnangittumu qangattautigiyuuyu qangattaloornerivu sivullerpaarmi Starship miateqartumi Material Girl matuirutigiyuuloornerivu unnuuloortu MTV ingiqattarnermu tuneqqutuuvattuni taqqiyausuunnermu Madano sivullerpaariloqqo pinguartuni tabbani VMA nguneqartuuyuni aqqaagui 23 ngulertu ingiloqpu Bring Your Love ingiqatigilluniu Sabrina Carpenter tabbani Peacock Theatre Los Angeles mi Bring Your Love guusaalassaloqpu ingiusiliariyuusimayuni aqqaagumu ammalu ingiqatigiittiarnerpaanguyumu Madana sivuliuqqu taakkuninga Nigoaga Sharia Yoshimaduni 13 Uyuni Amaruangi Gojiroku Most Moon Men Takwato 7 Uyui Sara Sosia Dokting Ingatu Tiavona Pa Gagumo Ingu Shosima Yupuna Pa Amaru Kiseni Taylor Swift Sara Sado Tasminga Tangio Shosima Yu Agagum Puna Pa Tasminga Fate of Ophelia Porto, San Carlos, Mexico. Tananawit Jawi Jahtuadu Polo, Mexico, Baja, California. Nunangani, Uruganak Tumiti Tiriku, Anuriwadu Tiluni Amadu, Kami Katatui Takwadu, Nuno Tishu Katanini, Temaon Tidlu, Hurricane Nolo. Ungasi divaliere kutakwa Hawaii, Piketa Kotingini, Nona Kaktuidu Taboni, Mexico, Baja, California, Angit Barrio Yui, Avaruyo Shimavu Igarangi, Amadu, Ekane Yaktiyui, Nona de Rishimavu, Sijangini, Kami Titi Tedi Maluti, Amelia Kuru, Anu Jua Mokao Shabinga, Miami Miokako, Tanegu, Polo, Anuringa 150 miles per hour. Sukkana khasimavu. Tabbani naga jongu yu udangani. Sida liktu vya loti tiduni du taku ninga. Taku watabba sida jongu pivaldeyi.
0: Ukausi tukingit sivudlikpak. Ukausi tidakaktaw simayuk. Ini kaduktuk. Inuk na yuga katiangituk. Na yuga kaduguni. Ini kadukpok. Kisutuin naglu. Ili vik sakatiangituk, ili vik sakaruguni, ini karugmiyuk. Irni kangituk, inuk angomit kitunga kangituk, irni kangilak. Ining itiguktuk, pekatigi yumayami, ining init atuk siguni, ining itiguktuk. Ing ninga, kuliup ikumakafigisunga, Ing neriva inuk ukiyoktak tongmiutak kaldunangungituk inuvok inu timingatut akiksimayok tamangmi inungmit teyogivok inuit ukiyoktak tongmiut kaldunangungitut unuktut inuvut inub timingatut akiksimayok tamangmi Onorotik inugivut. Inuiktuk. Iglu inukarunneroni inuikpok. Ayuarlu makiluni tisiningapirpat inuirmiyok. Inuituk siyok. Inuituk siyok. Kattak searoni. Nanisigunilunit inuksarsiurnagu. Pitaarik kautigik pago inuit toksivok. Natik ugjuglunit aglukut kurilikut puiguni puiyasi kautigiyok tilingiluarningannut inuit toksingmiyok. Inuernikko pekutit annuraat kisutuinneilunit inua Tukunnikuk pat inuernikuvok. Inuinneit. Inuit unuktut kaldunaktakangit kutik inuinnauvut. Inuinnaaktuk. Inuk nunakkatiminik nikinut pikutinullu pakkiyautuinnaktuk inuinnaakpok. Inuiksiraktuk. Aulaksimayut tuaverutik kamutiniittut inugiaglutik. Kamutik inukarunne kattakpatik ullayaktunut inuiksirakpok. Inuisaktut kisutuinneit takuksaujut atjigingittut unungikkutik inuisakput. Inuilak nuna inukangittuk inuilauvok. Inuilamiittuk. Inuk angunasugiak semayuk nunakakturluniit akkusagaungittumik inuilamiippuk. Inuilaksiuktuk. Inuk nunakkatikakaruarluni upaktaugayungiluamut inuillarsiorpoq inuerunnangittoq iglu upaktaugajuktoq innartariaujurlu neriviuvakkami inuqainnaruyuyattoq inuerunnangilaq ayuarlu immaksimayuup tisininga piirunnangippat inuerunnangimmiyoq inuerujjoq iglu katingajaarviusuuq inugiat anikpatik inuqarunneeruni inuerutivoq inua igluup pequtiup kisutuinnaulluni taassuminga peqartoq inuanguvoq inuarti inuuqatiminit toquuttissimayoq atausiangittumik inuartiuvoq inuartoq inuuqatiminit toquuttiyoq inuartauyoq inuuqatiminik inuk toquuttikpat inuartauvoq inuanut kisutuinnaq pequti atortauyoq naniyauyurluunniit pequtiqartumut utertiquyauyoq inuarsiyoq inuartuup atsinga inuari apeqqut iglumut isiruni igluqartii takungikkuniuk aperiyoq namimmangaat inuaruit inuit unuqtut tavva oqausiit tukingit ullumi oqaremaasaartakka qauppat atsigingitanginnit oqaremaakkannilaarivunga oqaaraqquyiqattarsimakattani pileerumayoqaruni taannarini pileersimayoq nangmini oqarniangmat kinangmangaat isumagiyarmini nipileuroormat naararorlavuri
2: Good morning. Silina yung igluring me silina puya. Teman, pivade yun itaw tuin na yagama. Ten Harry Flaherty ipagsa kausagilaw tanga simik tuin ni kung ming asiago ako migilugo kasi tuin na tunga. Takusyo takukatta gata tauna na kadlunane. Simik simayoy ko kami aru ka nga ming nun ang asukak kalaro imaro rakso nilo. At aw siyong ito aru ka nga may ugaro akay kasi ane pigyak to tanam. Pigyak ko yigiyaka. Kumik tayo nga simik tinera ko titamane nun ang ilik ko sila kaya asidyong na ang ming man. Tamag ko nung nakikakatakta at tinulo asa diyo titiyado ni. Ama, nun na umakik si Madyo si nga nun asa diyo do ni. Takuyaw raw, ipata takuyaw na sa kung akaraso kita ikaw, wijakso ting windmills mo nakaktaw yung kadlo natin ito inog titikisod lang yung mga ata. Umakutili ako ito wijakso rin. Propeller kisi ko windmill taman na ito mita kuya raw mga ata ubaro ni tay ko ng asukin ng iglo ka nga ni gering ning pigya kasi raw mga ata aking iglo kawi sakta raw mga ata tanad imag ko kong nakto imang mo simigtuin ng akikilangong man ubaro kaya kanu kaya tama na akaw yaga kadlata ako migigat ko tama kuno ng ano nakakdut no kanigiyang inyo kani madli tamata no wakti tao katang ilago piyamang mga tatay man na itimi ubaron ni naukuri mang gaba mabong siyodo ni dilaw si mang ito aro ang matakisuri maning ang matay ma 2030 urapat ubatin ni aura rakdata Ubarukyang na 2027 May. Kaya matusara ako si magatigo gaba makarago maratigo ubatin na aurarok duta. Suri tayo ma nilu tawra ko tiyangin man. Tukisi niya masakarwak pugun. Kanulagyo na ang mga amma pang nak ta valero ne kanu ilo padre na pisi ubatin ni inung ni nak tutukan itamane tusama titakatang na pisi tamagwa wakad law si wakad tagya kagilag si CBC kun taman na wakad tunga taman na udjigya udjo milikod lugo asik sa kaktok tayo na kung mong kusimik tuwinan kadlo na tutukya ang ikwa kanong at kaktiw garoan yeah anyways taman na wakako mayunga. Thank you very much. Bye.
0: Koyan nami silina nepile gunnak silau gavit nepile roman ne gavit o karau te votan nepile veso o kausa ka khatta vot 1-888-896-3135 ammaru 9796101 Tuktu amingan nit pilegan nermit sarum marsei nermit pivagi ye nermit tamanna between nang ning annot kanutrin narlo annorot ila mersortoyunnarluni anaanangata ilinneertillersimagmaguuna kivallermiu ilinneertitoutsu tv nigilorsimayangannit apersortoutillugutungasuktillavu
3: sivullerpaami kinaumangaarpi oqqausiriyunnarpi ilinni
4: erone yunga ah inok tito ay rodlo
3: amelerin ng me kawi maratin

0: man nawng man tigge yo alo ni usang man actualo sirle le alo tilu panak tualo tilu tay man na sirle yakta ulo gone kana sirle yo tine ultimo war lo sate la opaksone una pitte yo sang ne komon piglir tur tayi ne komon tay man na yo ulo to Tava ko pitjeri saktalu rotiluin atigik sagalai armanullo ikhau majagaluakka tava ko luno gakului nutakkanu tugala umata uwattinu nukagalu nukama annuga hakpaksunu anana ukarmetilugu ikhau malugu makualigu nukakului innaluk titupilgeyangu shungungittun Angulo baksugu gutua bernangen ma angulo baksugu tasiter duk baksugu sakuar duk baksugu tak bole taimana pilige agene aloktanga taimana ikkau mallugu anana ganurak nukha kuligo inna amaktitu inna titu pilige angu yaga yakhang imata nutagala kulung matagul wala uma anana nukha kulungning Amma kulittak sen kaklik sen sila paksay churlo. Amma tao adjigingi tanganik churlo. Sirlo suktaw mga tali ikaw mangito nga. Sirlo suksimalo atugo. Tanaligo kulittak sen. Sirlo suksimalo along ikalo arone na amang man. Ati yau kattaga gune ligo uwane ituk sima tiangai ma iti gune tuksiungnu litai ma iling mago. Aulak ne aligone ati giva. Takba ligo kitum mangni amatai ma atuk taulin makkune. Sirlik suktau siungu yu yagilau ngitak kulit taksain, kaflik sailu. Mikkungigo katagaluk sagai mata. Sirlik suksima luaktu, piklik suksima luaktun. Ukui shooting logo. Ukui tuna gato shungo yun piglet tuxi maluamon. Tama ko sila liksay tay mana sila gayatarong na ikaw mangituma. Pitya usak taro lutik tao piya shungo lao tugalo ani shukay ma. Piu kuya umata. Piu yun epika ko mabala umata tao makuktuming nilo. Amma pukin. Tukitau sirluk sengu wala ungitun. Angulat luti ilaniku tua bernak tua lungi pakai surlu pinne yakurik tau piktau yu maang madu. Angulat luku tasitiluk paksugu taiman naitu tau sungu la ummiyun. Kulitai lutamakua pukiluk tuk tau sungu mataila. Aula kutik sanigla anaanaga pukiluk tuijun nala ungitu tunu anu taikunga katika nganun. Atataga atata mago khatiga yang mang nga pala umagi pukir me ilde se bayo ila piu sao te gisin na mago tan inna ulertu tai man piu sak talu ngi kelo so de su khai mato tai man na pala umata inna u yutama ko atu unna to tia gone na magi to gone na magi la umago Tamakuali kisene makkungaksein pukilaaksutik ahmaillu taimai tuulautun. Taimanna sanani kuugaluaktunga taina ilnagulautta kulugeilla daani o annuhaatia kukattalauksima rakkuttau. Jokallia katta palauksimaan mapaunga uukiugaalukkun. Atata nga ikalukka uman. Anno ka liula oksimang mayaka kulit taktaka itay maa pukili ulugin. Kakl kaming ilu. Ikitong nakatiya sugin. Nukatugang may kanakak sugur. Nukatugay kanang uluti tuktukutinon. Siyurlo anak kamikpaw nakataw walaw mayon. Takuan ng mata. Takuan ng tuliw kaya sungulaw dun. Jika sungit ya, kami tua bingika kami lo. Tapi mana tahu piu jual orang sungit tak pun nak pakpo aji niklo. Tak pakpo iklu lima lo sana tiak kalu mata tahu. Tama koninga aji ngetiku tak pun lo. Arna lutamako ama otile maming no pukila pala otut. Tana li nu jutiki yati inga sanea oti ing. Inga kawala o matai la tai kon iglul gar de ma kuwe su bixi o pala o ta tamai netia anno a khaxota ilul lernik sila lerniglo. Poelu lutamako no no ukoktu matago no rakulu no rakulu ni no karalu anno a khaxota wala otugo. Mikunga luta ko niu kului sana sana tia talu gil dunegana na me tema na sana yau sima bala o matani versa kana kasuri mikunga tamana takuksa ulugu tuk tuk tuk kapasunu luta imana tuk tuina tia ne atuksa ta iglu gardeng mo ranga talu na kituina no na lagalang o bala o mata anno gatia sema joalu hakkutu alu atigita sar sema joalu sana tulugu galu wala umatatta o api taiko ikkasuk ujjurushu sabilung ikkalu aksunga kisiane takujabini bu nutagavluta sunauva ikkauma yaksaktaasita o suungun nagatta ikkauma nituinako tamani ikkasunga so khaymal taman akuna lu tuk tuk ala ungimma tuk tuk angitil lu naiti 59 me taman ala usma junga takana nga kisiana apato gama tuk tuk tuk ala upato au yakun kisiana so lu tik li shuti uangala khabluna isumata wala umata pittai rititaru la usimang ming mata takana nga akpato gama tuk tuk teili titaru luti uba tuk tuk angi piksin nak tuku tamane sallime taiman namo akune tamakua suukai mawalua kaujima kano taikua lu kaujima tia lautu amil gani galang ning inu yunir ni kuuli laumata kingulli tamakua ilinnervekak tiartu yangil suri tamaunga tildungali amat takangit tiartu lukumi kittukunumi akbakakto kaarduk tuyaga lauktima jaga anangna ayuksak lauktun nao yaani niuvertiku tikitimata tikkaumagaluama yunga akbak saalungni niuvergat tildugin kitiani the 1976 miluva tauvanago yungila akpato government atau silikun ting mesu kuta kanangan sinik titau katak suting tamau nga tuk tutak titau lilau semang masal luk 75 ni okoto ukau jor ukau ukak tukak sune inul gajine yusau sunanik ya kablonane nalunang itu uki uniku ukulinin tukutaw yaga yakadjang ito, tuk-tuk-tukak yakadjang ito. Kamanak tulog sa mga may utunga, upi yun nak sila umatag, suka yung may upi kapali ala umata. Tana, kama ila ikpinak, ikpigiyuy ala usama yaga, kamanak tulog, pero kapali ala sa loa umatag o, ataw sa may tuk-tuk-tukak on nak sila yun, sila katigitak wa kupi baksutik, tayo man na ili ukay nalila usama may yun. Ibalde yu palo rok sa mayo asu ila ame chungulu alo ming matago tuk tulegi ita kasalakto tamane hablo na tikit suti niyo ko sa katakit kano tamane noon ame iglukaw makalakto yak suti ko kano kaya nakalagabing ni tay maku kano galwa kaya tawane lo takpane lo noon ame taimana ilo tilluin ikkauma naksune. Kisiani maana isu maksugala tuulu ligata tamane suulu. Pangmi kalua unnaktu ya unnaktu imma kaapi jauko ila sallu mikilua mun. Mikilua ngittu galua tauvanna kakka kangmengen pijau vastuksa on ettu kuulua pittuja ngittu meimata nalunan ngittu. Tuktuja kutikunnangin miju galua tällu. Upinnaktu aluvu tuktune piti tausimakatta tuktu tuunnakatta ullume. Takanungalu auja ulgaangat akpatu kuamon umea kaktu tamakkua tuktulia olo ya to ka ta me yo ta kan na nu na vi u me te ga u ya ka ma tuk tu shun ne tia to pa le ne ka tia va le ma ne te ga u ya ka ngi ma tuk tu ne ka gi lo ta tu ya so ri ga lo ma gi te ga u ya in ta ma i to ka ngi ma ta ma i to ka tu ya yu na na ko ta ku yu na na ma nu na me ka lo o ma te ga u ya ni kisian le ma nga na te na me o kau ye gala wa lulu ane kai ko ngai ne ring mata akhe a kisha ko ngai u yo yo kama ga lu mata pium sina lo to ya so ngi te katai man na ta ko katta ni ko ngai na ma amma pis ko ko no salo ya so ti kisha ko ngai te me ko ngai akpa to ta ma pija wa ngata Adjigi khattang me jere kivalliu tuktung ita adjigi khattang khisagwang ne riyu minak tuma maktun
1: Utjigi lawsimang me yagatay manna tikiseillunga tauwanga ak naksakto kaxlun tappaang tununerosang monne khuyoqartillugu uming maktitu tuktu garwarsani tipi qaqquyigi lawsimang me yaga
0: takatuma akpato ga tuktukulung e mamaktore mane anana gaina okasyon oro mane katik telego yung me anga yung kangin nun ang kakpala umata nun alagalang wala umata suna wata utagigane akse uktikun iklo kutibiningin na kimakakungin ni iklo kalilaw siman ng mata anana ma anga yung kangin ane aluktay na pati ulo uktong makura uksimang matitaygane iklo uktuang suna watagigane akse uktikun no iklo uktuang unapikata kura tukururun ang iyong isuting tamane katawro log pasuta uki makuluki ang katik teling mo katawro log pasuta tay may log tuguta na nun at siya walong may makatik teling tay ko tukiga na ang siyotik kun tama nga umerto ako agyakta wag tilugiso kay makiyo akong nilo iglok sa may ninagsakasiw jibang ng mata kisak sa kau putag wano na kuminang niyu yu yak sa misur no na kuminang na alugi na yak tangin atok tawing nga so titay ko nga kisak tiksat siya wano nga pidyo tigilu ko tamaw na no na kau matatua pakat siya to arutama na salang lahat sa mga arutua pa umat sana kayak titutan na ilat po sa kato yak so kaya ko sana kayang minikulunga manaw lune tua pa luma kay may po na amang naglitay na uka ko sa sila tamakwalo niyong ngayon tao pimatuktaw tiyak to alaw wala uktun igluwin miki yulo tilyo nga miki yulo tilyo nga miksu kumato ka ulo may lamit ko tibiyo yalo ilaw kinota ka ulo ha anna ukwa miksak kila wala umanga meki yoro lua miksak at taga ma katitok siwi akataga tuktut taga nga puwaluk siyan iglunga asiw na yang imatalo ang ulalo ilu isuang na yang mata patik ti si maldo ti miksak si mayon tayo man na katok soktaw si mawala uktun nukakulo ilu ni ungin puwal inna ukek sa unak sa ulga tukuk ti palian ng imalik siwi ang uti puwalukak pala uto tamak ko nga igluli yok si uti gilduin. La, ame tamak ko ak sumagalo at uti liyugalo mako iksina ya uto inakataka ya kangin makitu galo mako uti tiya gilduin tau puwalut tiya baktua galo mitko itulay gilduin. Amen. Kamungali mitko nga kaputisimang imata kis natili mitko kumin tanaw nga kaputi si mayo alung mata ilu ana naga ukak pala mama ata taga go puano ka ko masung ito kasing na uki uku ilu yam mata go ukuit tu alung ukuit na salo mata go tukto ayanin mitko ito inang nigo puano uki ulagi ulagang puano ka ko mabala uto uku kausok tu alu yala galo ote makwa po ano itong uyok si Basaso, titagbaw ko asuli itang itong. tay may to kawi mayaw yakaya kaktun. Amin. At to ba may namak sa katak. Namak sa sinakatak ila kang ato inakun. Takanang alak pa do ka ma anong napiyok sa luwang imigama. Ila pang nagalay sa ulo. Ila ang inong sa kay. Pichong imok kay. Mamingi ibyuyuhalong mata. Kisiyo yari yung sa tuwi na luya so ulit siya katak si magalawang may yung tayo man na ito ni takalang nga ni kuning sunali o nga ma tuktok niksi katak so nga lo na makuwarta o niksi katak si mayun nawek sa silik tuin na ito galo aksugit piyus aksugit na ukalining o aksugit. Taiman na ito may aluluk siyo yak pagkama. Kausi ko ito anong mata. Ikalig ako doang na tukastil lulu. Ang nauluni kamalo kaligaw iluan ito ang ito anong mata. Kami ulikang agutamakoy at ito'y nakpasugin. Ito ato aloy. Taiman na sanakatang may yunga. Taiman na ito ni aluluk sukatak lunga. Ato, unik ka sa kalwa onang na yung ali. Ato ka yung ito ako ma. Ato kutik sa kawwi, suli.
1: Tay sumane, ano ka kakatang risang ni ko tilo si Hudson Bay karok si Mavisi, tawwan ni so kay ma.
0: Sure?
1: Hudson Bay, niwwerwe karok si Mavisi, tawk si roti iwak si Amelio.
0: Kitchener igluliar the moon. Makivianello, who we are to bring me to take him over to Gutaman, take him all to the cynic. Macuna Kai cynic tapasuta, taking a hang of cinnamon. The Kalugar the Mangela, Nuna Karata, take him over to take Aliyako, Yila Nikun, Miserala, Colonna, Katikilo, Pasuri, Nipisakuta, taken a melted Larry. Taikan yang katik katelau semang meja bot. Ini wisak tukuru walau tuna nejo ini ilagi likati manok salo walau mata taik cuma ne. Ila nang menerangnya kalau asuri lita kata walau nyonya katu tukau nang mata ni pisak kokai si boleh nyonya katik walau tabun. Aksual tahun sana tu yo walau manuli yang katai na atau agak tu walau tong. Ano hati ang tuwalo walaw to tayo ko ikaw mayak kamati ang tuwalo roman. Kamakamit kuligalay iman kamagiyaw ti ang tuwalo walaw to. Nanitwi naman kami iksin na tao si mayon ikaw mga ito nga. Tayo man na mukhay na no kakaw na tuya lao sa mga ito ni kaklang niklo iksin na kay banginin. Naman na kami to kakanginin nga nun. Kimikang natin ulo kimino payagiyaw ti ang tuwalo na lao tuwinyo nang man. Nano kapala ng ito na magalu ikaw magalu at tungo ano tago tungo katik taling misuta at ako si tiyaso ng ano ng metakulong si magama ay matuwa nano kapsi na kulo na si wilugin nano isa malawak si mayong nano kato yawa na lang masuno ba hamso alu na kilugin
1: Ida
0: ang ngay na iglurugar ng may na niwag sa kalaw matay ko ngay na kapilun na kalaw ko akbe ang mayroon niwag sa kalaw to panilo king ang dole na akbe wala wala malitay na akbe ang mayroon takpan timana kay na doon agiyaw wala ang mayroon tay na taw niwag sa kaktubin na tay matamak ko ano nali niwag sa kaulalaw to uksok to kutamak ko ang iyon mauna to inakle. Takkanan itu apa program ini waktu kalau si magaluan nama kikir tami, saya waktu pelun itu makan panah aku binang mi. Aksual kisah betul itu ni. Tahunane, unane dari unak salo ma isuane, mana tuane ingeman. Atau si tiasu takkanu ngakata orang si magaluan tengah samset, uilah takalai inau tilu kuingul lepak. Mikir apa tak orang nak tahu nak soal ni agak mesti buat petuk zaman. Tapi kungalok semanggalok tu kan nanti awal orang nak soal ni ilu bertakau soal ni tu kapsi ni kia. Tambah kungalok ngah hilang. takana ino kakatak tuwini walo ang mga kinga mayo niglu ilang inig. Taiko, kinga mayo tayo sunawa palula kung hangayok hangay. Kinak, taiko, tata mga matatama ang mga tao yung mga matasaki ganay tamang ka tusaw matuin na taka saki ka unikasa ang ulaw ma.
1: Ay.
0: So kay may kayo doon nakata ang mga loong matao inaw padalo nga tamang ka kaw yung mga katukod yung tituin na salan unikakala umilawin. Ikayo sa unak tunay. Tunaw, ukaw doon doon eh. Tunaw ba si malang nasungong mat. Tay manapigay alala ka mga sa mga sungon doon ilo. Ano tao, ikayok, tukutig ito inakta ka, kami, kanok pito ka yung ayok sa mga taod, dito ka ka mga nakaklik sa ito, magka, sirli lalo, umlo, makasuli sa ulik sa ayong naya ako na mapigay alala ko. Magkutok ka ila, naukaw to siya ka, na umlo, ayong naya ako na makasuli sa ulik sa, ikay tumakig doon. Ano na panas sa iyo na piyos? Ayok na yan, ilang man. Piyak ay kiti kalumay lang ng ilo nilo. Piyak ay kiti kulura ay sukikyak. Kasi alam may kalang lang, kikiyal na mga ilo, at di kikiyamay. Oh, tulok siya, at di kikita, aso ay aso, patik kita siya, iglo, at atinok sa uwa, suniso ang ito, alo siya, maangutinik ko, ano ka, sa lakang aming. Ilaan ang naatukuli, at tiyaro, ayong itakalaw, tangataw, taman na angutin, kaklik sa upa, at di kikita nga na, sigok tao yung. Dahil man na ito lang, tupiya kaya kinyama, ang naksiyo, tig sa upa, at di kaya ang ito may, sigok tao, sungulaw mo yun, kaklik sa in. Ilakto kaya kakto alo yung mga iman. Tamak ko ang utin nila, ato ka, maano ka sa unang tuyo ko, at di kaya may sito kaya kataklo, sigyo kaya kataklo. Piyo yung iso kaya ito, magtulog na ko. Ila kaya kaya kaya ito, ila kaya kaya sa ugalo mo, at di kaya ngilo ako, sigyo ko si maya ka nga ta. Niyo, tamak ko, aming nga na atang ikalawang pata, takpaw na ba siya, tautok ko kaya ito yung lugo, magkukak lugo yun na yun. Aming nga na itaman na atalugo, tayo man, niyo ni piye katak pata, niyo kusa katak lugo, tayo man na, ilay tiyo niyo, asuk tumakalugo kataya, niyo kuloy ka na tiyo walong mata, tako anak sotik lupiyo yung mata. Piyo yung kanang nakanupiyo siyo na mga ta, takakakaw yung mayuali, tapos igduli mo ayong ito, alam matatamak ko na nga, inakaw na sa palo yaso, tiglo suliping mata, tapos mga katang na ikaw gamay la, pingaso sunga lo gamay, kwaso nga lo kaya igduli mo, inakaw, tiyato palo yaga lo kasi mga kin, tapos ko at, CBC ko, naw ko ni ko, CBC ko lo, ula ko, ukaw sang na ukaw na uyak pagsuting. Puy ko tao ko yung isuti ino eh, ukaw sing ini. Tay may ko yung nakatakto gala. Ila ukaw si un ino luta sakuta kaya kang iti ati ko.
1: Iti.
0: Ato.
1: Iti.
0: Puti ito, sakuti at takasaman. Ame, suru sakuglu, ame mamayak tao man. Sirlog yaw tit maka, kibal naman di sirlog yaw tila yaw sa mga mata. Tasitiyo taw na nga taw galwa ka doting ila. Tamak ko nga pekaw tiya kaya katak doting. Tamak ko nga sana yun nakto ning apakot luti, nakit, apak suwasang. Ilang isuli inong mata sana yun natiya to tamak ko nga. Apak suwasang doting, niyo ko sa katak patat taw. Ikayo ta ka kaya mayo ta magkwa. Sa ko ta ka tiya o masyong ulo matatay sa mana ang na ulo ka tiya lutik lo. Tama ko na nga piyun na ko tiki ila piyo tik sa ming ni pika tiya titaw sa ulo to alin. Yaya tiya ko sunali saligo ti ang makyo ti lakalo luto takwa. Ato na amak si komat unik katakatuya
1: Kuyin nami lal pivi kaktu ino kaga apak sa kon na kaulu gillo. Tawa mo ti ako magubi atu ina gillo ni.
0: Isak sa yalla ay rukatak pa na matana na gay na takpa na sibuli le alung ma ikluling mi. Taiko kau yung maya kanik ka lo ino yun na si malutugolo ilang takpa nung na takus si maya kaluwan ni kau yung maya takwa utel talo ibaka king ang meulo uli palutay matusa ng pan takwa utel talo ibaka takwa
2: Kanoy lang mga ata. Tisa ka kagigil lang may labo.
3: Eh, ako yun na may tulaksarong niya kuma. Sa tuyo, pipadlayo ka lang ni Okoso ka lang abo nga. Amis yung may yugula ni. Sibudli may sita po tayo may pamatay may tok. Ila sila tawin na kuro lakano ka na sila tawin na kuro lakso ni. Ako ni tayo kami makuli lakpaso ni peti lakpaso ni ano ka lakpaso ni tayo may lungin na yakto ako di kumakalo si kinisakki lakpaso ni man na uglumi tatitong makialo tawag ko ilang itagot siyang makito tatilo ni ko ano man na ipasa timiso ka lang may masilapit yutolo ni tayo may niya ako ni tatinan niya ako ni temisyo ako minang ito. Ano kang ikalulak suni? Siya tatsi makito. Ang mamin ikalulak suni. Noon nataman na haus ako rin magalo. Ako di tama ko yung makala ako rin makito. Ako nila temi, temi ila kami. Temi ito. Tana sibudli dito ka. Ko ilinya kan tokolong la ilinya kanon tamani sallum ilinya ti ilinya lagatat lu ilinya ro ti lu pi lagatat lu ga sollu mengani ilinya kan ti penittu ke man pidera ngulom ye ilinya kan tokolong 14 una tokolong nikko ilinya kan ti tamani ami skulo luti teme loko. Amma, asyan mo. Ang una sunyo kato. Tututu may yakpatu. Tutu ko magagamit. Ila sila naman siya nga. Tutu siya kay gami. Tutu liya kay gami. Tututu may yakpatu. Teme siya ng gami. Teme lang may yuk. Tutu ilo. Pisi lak. Tutu pisi padli ato yung nalagilati. Teme mata. Mana pilih tu yang ni saja. Amana, kau sekarang sama kau mana kau kau sekarang apa itu kau kau tak tahu lagi kau kau kau sekarang yang kau unik kau pilih orang mila kau mahu yang ni adik kau mahu lagi ada kau. Kita pada orang mata kau ni ujuk nutam, so kau nutam. Namanya kita kalau sama mata man aku yang aku semut dulu mati tahu lihat nolong mat sana itu mak ku api jaga di lima pihak ni cuma lom mata kesian ni mati tahu lihat nolong mat umbai lagi ada kita kau pergi tak tahu tanya ini waktu mereka lulus sama itu cuma tahu ni sana ni. So kami tan tidak inu nama sini itu tawani undang mikilom sedlimi undu inu lutang undu kami sembaga lalu mata upaku di sembaga mata tertaruh hati dulu so kami amu sekolah hati dulu amanalah sali cilok sama mata amoyo la khawatta suni takwa pilong watu ho shaka yamallu hantu tila hanta sitamalimi na mahangulluni amoyo yo khayuyo nala tyagotikku nala tyagotini akili watu tekwa yamanna nala tyagotikartu pallalo khimammata akoni ngutu tekwa akato samayo nala tyagoti ngutu wallalo khimayi Take up it to looting, and the Yamaha Sitamani, Illogal after Hassanello, and Eco Doctor Hassani, Patriot Doctor Tacon, and Sikomo Eco Tokotosun. In Asikolo Yarnum in the same old Oxford, and Matavung or Tuliman, the Maconing at another Tower to Colony, and we are at the Nara Mitonio Cotta with their looting, and the Macam after you could lift it up to New York at the Hato looting. Amok sa tumagal ni Kina yani Kina yung kas tumagal ila kanhon ame yung tagulo yung mga ni Kina yung takaw kate yung hotel ni kamo yung amok sa loob ng mamata kaya kani pita yung tagulo yung mga loob sa mayo umuwi lang yung mga kita ang mga tagal sa hotel na naari na tumagal ng loob sa mayo ako sa kining kuku ako sa iba po yung loob sa mga kusibulimi kusibulimi lang yung ama Asiano, ikwa makutu, makutu la kanoren na nakutu makutu ito makwa, yahaluga kita yung mga matasin tara kita sa maluti utlo matasa ng mga wala yung, umay lagi ala ko tao la tangan ni, la kina yung nakta sa mga mata, kaya may tanito. No, How to look, I think it. Yeah, I did not some of you might take a pound water or my heart, but in there take a pound water to tell you, but I did not some of you matter. I'm sure Kulu Mata, Uglun Mako after you take a Uglun up a lot of it. I'm a look. Take it out to me, I love some of me with the Halunano. So the river Latun. No, How is a rotimak is a maluni? How is a song gummy? Then my mind is really damning. I would say, How is a rotigiri? How could you put a good toll up for you? How you got toll up for you to damn it? How the summa horses among the two were actually sure damned on Mangatello. A malo. Ever shooting. Every day in the car, I saw my money come in the house, not to show me, but the love of me, but I will need. Hano man, Oxymali Hano Anderly from among a television on picture to Hoxity. Anna that's from Ila Hope Hanoena. It is a Hope Corazon of Lamb at Ivy, the reality in Anna of the Sisoni. I'm going to go to the house. Omer tu ana khawi shagotimi ila umiak tu ane tingin na kau isahu tingin na ayam na at pilo aling kalau mangata kau isahu maluti nakangano tau nang kiu di kisi mama da at sina makonil lukeng ko tayme lang ayuman na tayme ko masamagami angat tayo masamagami tayme lok sa mamili ila tamani kung nagalo ko dito tayo ko kau isahu may kau isahu tuit tayo matay ko kiu di kisi maling kau isahu yako tundalo nang ito umiak tu tamaw na lang mangata Kanu itu mengata lu umat lu ni, sama kau ni kau selalu kau cuti, kau cuti semua beli di kangen tau nunggu. Per tahu macam, ya ini ni per semua leh semua beli di leh pertama semua beli di, tapi orang putar lagi tahu tahu kau beli di ni kuasa nasi maju kau ni, maka harga tahu waktu itu, aku maju kau keluar lantau nunggu. Tahu nunggu, kebetulan si malam ni pergi kalau pergi pergi tu pergi pergi guna nak malam pergi dalam bilik lalu nangis pun. Tama ni tempat yang agak tak. Tak ku kalau nak ilah sedikit aku lulus semua lah tu, semua dah aku lulus pun. Tak ku untuk kaki lah tepat ku. Ama oh, mahu lagi yang lain sedikit dah yang terus sama jumpa tak. Kerana lugu abis itu kita lugu, nunarin nak mati angin, tu nak kata nak terlugu. Forty ini kerana lugu ni payu maju mata. Tak ku forty ni kerana lugu ulu nak koin luar tu kotor, nama siapa kotor lakshadi. Kerana lugu forty ni biar aku maju mata. Tapi ku nunggu tak ku keluar ulu tu, ulu nak koin luar tu. Pian ni pada tak ku faham dia pelajaran pada ini untuk hati doktor ni alat temat tangi. Kemana dia lepas kalau mereka teman na. Itu lulu tangan tunduk kata doktor tu. Amek ku faham mata amek ku ayo hati ku yau di dalam biut. Kita ni nunggu tahu faham doktor tak ku tamam. Amalu, umur lagi lah. Jika kata tunggu temi mengata nanggung tu. Ia teman ku hanya lulu waktu tu. Kalau ni kemar di tengah sekolah itu ini dapat tu sama kotak kotak tu yang matenan ni. Tapi betul kalau memang tu mahu lagi ada kot. Nampak tak kalau memang ini apa kita mahu perlu. Tiga ratus apa dan nuntut sana. Aku sih bagai semua memang tak. Aku sih Allah suci tinggal sini. Tiga ratus apa dan nunggu yang tu ni. Asyik ada ni, nanti dorok tepuk dikerak semenar dorok. Tawa ni, nanti ada ilas. Umur silang itu milik orang kaum memang itu ilang. Tawa ni kalau ni dah tua lama memang, lima orang mengisun ten, nanti dorok tepuk. Amma kau tu nanti lugu, amma ni dah kahit kau minat salam bayumi, nanti tu kalau kau ni tak cuma, aku yok tak cuma ilangan. Tak kau mak kau dikerak sama yang tayo lutik nanti dah kata telur itu. Dan tempe yang kita kau nanti macam nanti hati mula semua tempe tu nanti macam tempe pembiok tempe la tempe yang pembiok. Amalu asyik nuparu kau sekarang gelungah saat itu kata kau yang Yang kau tama, jangan kata tidak kau tak ada keluti. Taman nak kau berada lakso ni kata tidak lakso dulu. Tapi tidak cedera lalu tidak setempat paling mata kata tidak lakso kangen. Tempat tulang beli kau berada lakso. Amma kau tu nak dulu, santai lakso dulu. Ipas kata. Tak tidak kau lihat kalau memang. Ilu dikolom mati dengan pasti tahu dah kalau ni. Kita mah, kita kena kapu teman sendiri. Pergi waktu aku kalau kalau tak ku sendiri dapat belajar juga lagi. Sila tahu orang itu kalau kata timis yang hanggil apa sahaja, pasal timis yang kalau ngemiyang, sila picu tahu lalu ni ulum. Kita mana aku ni, tak senang ni aku ni timis yang hanggil apa ngemiyang, besi kalian yang itu apa.
4: Babe, tu sao mayuk sao vote takwa kau ye sakte ne kakatak tate ayveng nilone takwa kane masaka rang mga tatama tumane tu sang nakuye van.
3: Tu sang na long ito. Ila ini lakay yung may to hang itihut. Tan ay patalo kane tu yang ito ang ako ni tiyaga ng lo sumalugyo sa mga mani. Kau sakit tak hangen atau kau sakit semua macam orang itu orang itu terlalu di pada nikuit, tapi nak kau sakit kat sini, hobi kau hangen kalau mengada negara cakap kalau mengada kau sakit tak semua macam mana kita hangen tapi cakap kalau luta mana apa kau tu dia temui waktu yang itu kau ini luang yang itu,
4: okay,
3: temui dengan yang
4: asu, uka aw yau yumi inung no atok tuak tau yuk sani igluk sani sana jo misi mavok kai tamatumani.
3: Eh, no kau sere na katani kuga. Eh, masuri sana jo yuk. Sila tataman ila na patiara rok ni ilo ni lukian kapita ko yuk takuya rok sa mga ita rok. Ilo ni ko kating ngayo ali tiang ngawad lay lutik. Tama ko kating kayo alo walang mamata sana jo yuk. Ilo yang ulutik sana jauh sama berlalu. Tapi kutaman sana jauh. Ia dia betul nak sama mereka sana jauh kita keluar keluar.
4: Apa kau tak sakakan nak nak sungai nababe?
3: Kau yang nami. Tapi kau selalu berlalu kalau ngan uang apa apa sebab kau yang nami.
4: Kau yang nami gelu.
2: Dan ada ni lian ada mayok. David Kakeruk. Mari kita lihat dulu semangat dasmengaru menstruksi yoyumu lalu semayumu Peter kelab bangmu kalasid nunangan nut inuit ilik singinit ilinera koyi lalu semangat dan nautil lugu ni beli dulu semayuk nikah dulu tunggu suktil lewo.
5: David kakeru yung kangatuwa pim tukusila kibimuto yung unika gama gama 1999 utidlugo marigari otingo katoro si magama tibudlapatya nunabumi marigari opik matutidlugo unika kena gama yuaro gama kismane tuta usit tungudak tidlugo kay tukusila kibimi pamna padya na sulila kasi magata tesimane manestaw roksi mga mapita kilabang pinagakti daw kasi magatigo tawag mga kalasi nunano inuktitut ilinyabik takang mga asyudla tawag mga mat tawag ni laksuni utaman igo pitadik ubagudli marigalikti tuinaw yutigut katimayakarangu roksi magata tabani tamak kuna gawa makku pidre ang ini pidre ba dia duta asyudla pitakam mago inuk tito ilin niya bimi tawunga katima yagara tigo upagutil lao si mayugut si budla pamik kuang rotugut ubanga ubiti alak kano dano habi uyak takud duta takuninga duto siya yini ilakasuta ammaru kat taakuninga ikkana yaqtikutigi yangin ni marigari upimi ilaka gadluta. Hibud lappangulluni upura oksima yabut, nung muura oksima yugut, teikunga nung muut, silattuk bik juakammaldi idin yaqbimi teikunga upagutilluta, teimaangura oksima lluni, teikani piyagigatta tabbunga sisimi unuri laksi mayugut. Sisimi utunauba, sisimi uniman inyuktisu ilin niyabi. Taikunga kata uddunikia katsini puigo kakku taikani suta. Pidaka katsikid lutiku taikko ili seijingin. Taimaangu laksi mamman tabba. Taana pikku sidakibik pamnak padliana sura kattigu. stage mana tukisina suruk pugu tawane kanu itu ni izinnya apa kita kemanga kanu inuk itu izinnya apa sana jauh si mangga pernah berdarah suta asyidla tekanin terang negata tapi kunga izinnya inuk nego izinnya atau kemangan ilusiannya udah si mangga kita Udruin nanti tapi kan ini asalnya tapi kan ngal duta ikhlasnya utar nyerok duta. Tapi mangun rasa mud duta. Tapi na ilusian ngata ngerenak nama narok sih magerti gu udruk. Tanda tapa unikari yang banyak tiket juga unikari nyata. Ilusian tiket tiketa. Suqam pibi khalwangin taqilami kuru tabbani niyagatta ilurikshani uqaw jawduta tabbikangan ilurikshani atuniko ishivotamu ingin niyakugur katingang idlutago ingin niyakugur asyidla taikogo ilin niyakti ishidaguti ubatinu katusi utiluti ishivakatigin niyagatta Katingang itu tak asyidla ini kata. Tapi ini yang bingan ini yang ti negar turut suci itu tabung amata. Tema ukau si ukau yo ikak negar itu si ubung apa nangis seni apa si email dia urut. Asyidla ikak tabung amat nama maksimum nangis seni itu ubung karena temingat tu tigo nunabung mengat tu tigo. Izin yang bersama pemenang pada yang cukup tinggi. Nangak sekuyau kita uang apa sekengu yang nangak sedut. Tapi baru ane yang akan nangak sedut. Siapa yang takut takut yang tertutu nak tinggi izin yang ti. Tapi baru nangak sedut. Nangak sedut. Takut izin yang ti nangak sedut. Ami suara sedut. Izin yang ti gelar. Izinnya kita ko nafsiluti ingat semata ingat lomata ingat tuarulomata ubagudu ane berdaya jaga kerak suta tamangan nuna bumingat tutiyo saya mabikyo yunyastune ingat lomata tukisila aksi majud tawakwa kerasi me ubagudu ilagi katta. Izagi datang nanti aktor terlalu gugup mana aktual. Sordo tabangan ane bukudi atangan paruk suta kiat duta. Ila bukti malak tabu cunaubah. Tapa teme tawakwa kerasi mew nang menyeri gatigu. Ila datang cunaubah. Kayak kudlu, awyak kud, ukiuk kudlu, kimuksik kud. Takwa pilaga katigi daunang mata siburak put ilagi tuti. Ilagi katingangyuk. Tana aturok simayabut. Saimanang iturok simayok. Tukisilok simagata. Karasimunik ilakadlat taamnit tinnik. Amma aipanga unikagi niyamayaka. Tusau merau mika ma pijat terjuam tahu nengak tahu bunga sikukut tahu bunga ikatu karaksi menang meja tahu nengak pijat terjuam kani gejani. Nume lakshuta kingud lami apakah lakshi mung mika ma. Abang ngak pijat terjuam kani gejani ikatu karaksi menyun kau yemagi bisi. Sunaba apakah luar nengak lunga tabba. Ilagi jawa jubilium tinggu bangan ni unik kau tidak lawak sama bangan ini tahu bangat tu kalau sama yuk tapi tinggu bangai jawa bunga. Tapi melimat tahu ilabut ilagi pukut am tanah unik kau aku ilagi letak suta ilagi tukut. Kau sekati gini tuin atau gud tau bahwa kau si tukang ini atau mengmat tau ubah gud kau si tinnya taman ini tigo ukat dek luta. Taman ini lagi nak put kang nakatel garawapan, kang jutigin na atugit, nikikse, kinigiyaw yut. Tamak ko atokto yubin ni sibulistin yun. Ang upidla daw takari, o yudal kugidlo, ilangit, takwa ang yukawot, o yami nikikse mini nuati yun.

0: Okeotaktumiun ipigusutuit meligate isumalun nanik say okeotaktumun Russia mik amalu China mik tay malu akagutamaksiuti kanatami okeotaktumun apaksiutiminin sakilaw matapinasyo akasiulogtumi amisunak say go meligamiun isumalu tahatuitambani akagulong akagulog tutay meilawngitong amalu takko abangit abakasatsiang ikiwjuit meligamiun kung kanuligiatu na kailid kanatao kayo taktungin ni Matthew Landorio at na kausisakti ulaw to takwa kayo taktumiyo ni apikso ulaw to takwa kayo kanata limami apikso tau galaw matapuigok tau gadusun.
1: We started last year in the pre-territory.
0: Aka ni pingasuit ako abatok si Majukan nuna tiyak nuna bulo apikso tau lilaw to ilagayaw lang majuk tabanya kago jok nuna big nga tam ko kanatao ko tatungan ni mit pidyo ta hatuning o hatuni ta ko pinga jugulat ta nga kanatami o ko tatume a person ni si majo o pinga nuna bi mi ta ko ta aka ko ta maxi umi ta matsumi nga pidyo ko sa ina mo nam man ni kham ni mo ili sa ka jaw ni kharun na hatalatun Seven ngulang tuit ilagi jauh lutika ubikanut anna nulu tako makabe corporation amalukative regional government kunuk aula taula tun Andy Morehouse makabe kangyok hangata tungile pipalle nemo
2: sita marung ngak tunik pivit so unang ngak tunik nalunek silok tukuteku na sa Salahauti wasoa hatta langat liwitakwa.
0: Makabek tay mau kalau tu salah hatu ikuna luna tau lah tu kagu lah tu nih waktu lagi lah kata macam kalau $10,000 down tu amalu ini sangat jauh cumi. Imam mayu talaga jiko kana tamita ko CBC kun ni kami kote chilaw tu hangat ayu kote ngani dash 8 tako Baffin Bay, Davis Strait, Amalukanan nangangani Hudson Bay, Kauji sa kutaw su, nasa ikutaw luni, Rory McDonald, tan, umajulog jiku, sibulog tayo kutaw su, nuna po may ukanaw to, tako agot, tako juminak tuni, tako su, hangat aluti.
3: You know, something for me is
0: ipinan pangu si majuit tako jangin ni tako arluit tay ma tako law si majangin mitsi matali sila tani au jau law to tako juminak tulari law to McDonald oka law to imam mayu talaga si kohang at ayu mi ato su June mid October mun abati hang ni gajag ni hangata ni hatuti au dataman tay ma lo tako ikaluga su ato ni hauji sa kutaw su amalu sa pudjaw si majuit imak nunang lo hauji sa kutaw lo ni amalu tamakuni nga umadyo kasu ato ni nunabumi ipigusu kasi uti si umumi yung
4: Oyan nami kawisa tu saayak sa dutak tu tamaka lanang mit. Tema silililang na may lakiting miyo ni kanuin na siya o mga atak. Dik na piya kalunga. Kuga jung mit unnuk nuwiya na aktigok kan nitu na relik bulu ni makukat talunim. Kanang nang nasunit 40 mit 60 mo kat talunim. Niglasunat mani 0 mil lunim. Akaigo sa kanilagat ako matukok, sinigo kanituin na realik bulun ni makukat talunim. Kanang na kumasun ni 40 min 60 mo tikakat talunim. Nuna yung niya tamani 4 mi kumasunim. Talog doa milyon nuk nuwiya na aktigok. Kanang na lunit 50 min 70 mo tikakat talunim. Niglasun na tamani 0 mi lunim. Akaigo nuwiya kumaktigok. Kanang na lunit 40 min 60 mo tikakat talunim. Yune yung niya tamani 3 mi gumasuni. Oksok to milyon nuk nuwiya na aktigok kan nitu ina realik waluni makokat taluni. Kanang nang naktok 50 min 70 mo kat taluni. Yune yung niya tamani 1 mi luni. Akago nuwiya gumaktigok kan nitu ina realik waluni makokat taluni suli. Kanang nang gumasuni 40 min 60 mo kat taluni. Yune yung niya tamani 3 mi gumasuni. Ikaluk tu Charlie unuk kan ne kon ne palle na na tau yut Oang neloni go 30-50 mutikarat talunim. Nigla sunat mani 1 million. Akago no yego mark to go kanituina relic. Kanang nero masuni 20-40 mutikarat talunim. Unim net mani 3 million masunim. Korlok tolin unuk no yenak to go kanituina relic. Oang neloni go 20 and we clear nasunim. Nigla sunat mani 2 million. Akago no yego mark to go, can it win a relic? Anorea 15, Monticarat talonim, Niglas la una uniat money 3 million marshalim. The Gotaco salutamine nasriola. Taking a catching muni unnook, a makago.